ukuthi kiziyo yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibhe kala ngize ngizumeke

Yeah. San banani ni Johnny akhana bishani khuye mora khuye dag. Mas sa sa ima vakasai.

bakhona bazelwa namhlanje. Kiyazi umhlebo omkhulu kakhulu njoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi wozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into zolenzela yona namhlanje ukuthi ngilinikeza ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose pana papa Radio 54. Yikho sokusenzeka njengamanje.

Zaka sanga na sanga na naiga. Saka chenge chenge ka kumutera mga garai papo.